Na siya kahanta chwiri kita mabash. Na siya kahanta chwiri kinohi bash. Emulah it's akat. Ag feniyep kita mabash. Hela siya choman rakatat kanan. Ri e kawi